mo nga kreshe, kreshe. Good. May, no? Yawahan mo. Wey. May. Ngata. Gito, ganaya. O, tole na. O, ni chonto. O. Balas sokok nah jadi ya ya naskal kaling.